0: sa kalokong suwanak dayong layupo
1: na
0: Anapi si pidahapi na layupo
1: na nange
0: Dayong alalo na niya kalokong suwagandila
1: na nange.

0: Ayun sa labi may tamlay may kranipakal pat labi tam paji talama program may bitong urip tam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online man pukul 22 ngedaw atang pukul 6 lebi ha rtmclick.rtm.gov.my pili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
0: Eh talam mga program itong rip tam laban ni tam pejir ngariang long ituhan lang kinana pasta siwa na jan ala na tuhan halam urip tam.

kemas peraman so the platters nga Ragus Kasen Teja the Great Pretender. Jadi terima kasih ke Sopreg amai agi babagi sama ngaku di drama Altis minggu wati ta ia nengara mati ka ia nana adigi bau sama ngaku. Aku juga nak selamat ngarem ka harap Sopreg rep cukup sama ngaku nega penebet program ta ia nengara mati.